ay. Lalo da yung kao para tao lalaw bulo lalang lalo da tayer kakita nga. Turo nga tuka tabang ganta luang ay. Ya nga lalo turo nga.

Nyumbajala ye sidampat etari ari bukit da turun bukit da tikit.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.